0: 98.5 Radio Dan.
1: Hello, si Jeffrey to, taga Masbate, certified listener ng Radio Dan. Nakikinig ako gamit ang mobile app nila sa Android phone ko. Laking tuwa ko nung malaman ko na meron na pala silang live streaming at radio app na pwede nyong ma-download sa Play Store. Kung bakit parati akong nakikinig sa radio dyan, dahil sa napakaganda ng kanilang music, kwela ang mga DJs at magandang kanilang programs. Kaya pati barkada at pamilya ko, nainganyo ko na rin na makinig sa radio dyan. Since kaming mga Masbatenyo ay mahilig din sa classic, retro, at pangmasang tugtog na madalas namin napapakinggan dito sa radio dyan. Kaya kung radyo lang naman ang pag-uusapan natin, ay friendly recommended 98.5 Radio Dyan. Download nyo na sa Play Store and enjoy listening!

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa pagihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: 98.5 Radio Dunn.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan ng Alpha isama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: for quality appliance and motorcycle products, Duick Sam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Duick Sam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duick Sam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duick Sam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duick Sam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
3: Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Happy birthday!
5: Uy! Thank you! Unsa man ni?
4: Gift na ko ni mo. Pagkabalumanggo na ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
5: Unsa day ni bibi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
4: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
5: Tambal nga sabon?
4: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
5: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
4: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
5: Para sabon e, up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Taus-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indata, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
7: Time check. It is now 9 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
8: Playing your favorite love songs from 9 to 11 o'clock. This is The Morning Love Songs.
9: The Morning Love Songs.
8: On 98.5 Radio John.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: Dragon Fruit Plus.
3: Enrique Torra, 72 years old. Nakuha na akong lawa kana nawa akong kangapoy niya kana. Kuha na itong high blood, diabetes. Akong lawa ko ano, lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausap na inyong lawa sa malagma. Dili mo kapuyon.
2: Gipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
0: 98.5 Radio John.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na ay pakisama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Yeah, binalbas!

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Gold! Kipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
1: Much more music. 98.5 Radio Time.

0: 98.5 Radio Jan.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa ayong pangluwas. O garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Welcome o gumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas o Mindanao.
3: Welcome sa usan na po nato ka edisyon sa ato ang programa mga ka-dragon fruit. Yes, Doc?
4: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tig paminaw sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa mga panglawas. O ba ni kami niya ka-dragon mil? Mga adlaw niya ka-dragon mil. Mga adlaw usap sa mga listeners sa ato, Visayas o Mindanao. Nga kanunay nagasunod sila mga suking sibihanan sa ato programa. Ang pagpakabana sa mga panglawas. O ba ni kami niya ka-dragon mil? And of course, mga higala, Iksoon from St. Vincent GSK. Healthcare Food Supplement Reading. Nagpahiga yun mga higala. Sa nagkadaing mga klases produkto, like ang mga kapsula o guban panini, para usab protektado ang ato usab nga original nga panglawas. So, doon na kita, prevention. O nga, dili angay kabalakan, ka Dragon Mill. Dili angay kabalakan, mga sokintik paminaw. Kaya ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold higala, dasok na sa nutrients, ingredients o uban pang klases vitamin C. Waka na ang gawas pa niini mga sokin tig paminaw. Mga puro herbal, mga puro natural. Ang maong nga sangkap o ani usab, la? Like pananglitan sa ato sa mga kape. Doon ay 12 kaklaseng mga herbal na niini. Mao ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mao ni ang kape nga walay palpitation. Waka nga ito usab nga Dragon Body Oil mga higala. Ay mo kalimot ha? Ang ito usab na mga kaiksunan na ito nga doon ay mga varicose venous, yung mga rheumatism and arthritis. Ginisin nyo kini mga sokin, tikmoy na nga itong haplos sa pang whole body massage, no, di ba? Oil nga walay problema, higala. Nga naman, kay ganahan yun ka sa kahumot nini. Like lavender, sampagita o ilang-ilang nga mapagpilian ninyo, higala. Ay mo kalimot niya na ha? Nga naausab ang ito usab nga kape, higala. Doon at like hard extreme coffee for men para usab kang busing. Ready ka na ba busing sa 1 cup lamang sa Hard Max Coffee for Men with all kinds of ginseng? Power up your performance ha? Muna nga sa Hard Max, doon na kay kalipay, doon na kay mapil nga kalami, di ba? Mga kinaagala, kapag ikaw naka Hard Max, no? Ang ato usap nga Dr. Pujisop, kato mga kaikso na to na napublima silang pamanit, ha? Kano na mo yung mga minor skin disease, buni o uban panini, gamit mo og Dr. Pujisop. Habang usab ang K-Skin Glow Power Whitening Soap, kung nanginhanglan mo kahamis sa inyong aping entero kalawasan, kotis hamis, like artista ang resultan ini. Ay magkalimot sa ato usab ng numero. Pwede mo nga motek sa itong numero may gala sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Mawa ka na ang itong numero higala. Basta tatak atong produkto sa nagnabutika parmasya, tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na bay, mga ka na pinaganindot kayo ha. Ato isgutan mga sokin tipon sa usas sa ingredients ato ang produkto, like a buamira. What is a buamira mga higala? Now usas kini nga klase sa herbal, ang mga buamira is pure organic, no? Mga higala, all natural sa ato ang produkto. Ang mga ingredients sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mga kapsul, di ba? Kapsul na to sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold mga higala na aniini ang usas sa ingredients mao ang buamira. Mo na ay mo kalimot mga sokin tig paminaw. Labi na gyud sa mga nanay na to, mga ati nga nagbuntis, no, na anamoy mga 2 months, 3 months inom gyud mo sa ato ang produkto. Ana nindot kaya o di ba ka mo inom mo o kaning natural nga mga ilimnon, mga juices higala. Para nindot ang kutis sa inyohang mga kabataan. Basta ato ang produkto mga sokin tig paminaw, bisa yung Mindanao, mapalit ninyo sa nagandang butika o promosya. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Sigurado pag ikaw nakatumar, dili supplementation ang imong lawas likunon.
3: Yes mga ka-dragon fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag-dragon fruit gold 12-in-1 700mg kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available na sa tanang butika, Visayas ug Mindanao.
5: Mag-98.5
2: nga kasuligan mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
6: Kwentuhan na ay pakisama.
5: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Jones.

ka pangitablakan mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

eto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit. Go! Na! Dragon Fruit, go! All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Dance.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na tayo pa isama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
2: Kwentuhan na ay pagsama.
1: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Dan.

Nagapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma og anemia, tumar og Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world! Puso-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng makabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
2: Time check. It is now 11 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
3: Today's best mix. Let's go. 2 solid hours of non-stop beat.
4: Wow.
3: Ladies and gentlemen, you're about to be exposed with the mix of DJ John. Get on to your remix live. Right here on 98.5 Radio John.
5: Your favorite remix. Today's best remix. All is in. Live from Canada. Ladies and gentlemen, DJ John is in the mix.

0: Sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
0: Radio John, 98.5 FM. Pioneer, number one. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, sa 98.5
4: Radio John.
5: 98.5
1: Radio John. I'm a sweet mommy of binalbagan.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palukpa.
3: Alright guys, 8.5 Radio John. Gwapo-gwapo na guys. Palo pa. Ano po siya guys? Alright, Papa GM here until 1 PM guys. Sige sa mga pod, magsabay. Again, pwede ka mo guys ka-comment guys sa akong nga live. Search nyo lang ako guys inyong Facebook account. Search nyo lang Radio John Binalbagan. And comment ka mo guys sa akong live hasta ala una. Guys, may mga load up. Pwede mo ka mo guys ka-join sa 0921 284-8590.

Okay guys, gusto mo dyan na 0921-284-8590. And live na live po guys sa mga Facebook account, search sila Radio Jam Binabagan. And comment ka mo guys sa akong live.

0: Alright, hello and good morning sa people sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Again, sa mga tito and tita natin nga pa itaas ang alternative ng kape. Kaya bali, Doc, bawal ka na sa mga regular ng kape. Bailo ka na sa Dragon Fruit.
1: Wow!

Okay guys, available sa mga JBX Pharmacy. Sa mga pharmacy kami sita. And also guys, available man sa mga Floretti Drug Store ko, no? Again, sa mga tito and tita nato nga gapangita sa nga alternative nga kape. Ay ba, wala ka na si mo regular nga kape ang Balidoc. So sa mga nag-crave da sa healthy nga kape, again, avail na ka mo guys sa may JBX Pharmacy kung sa mayara ka mo sa inyo lugar. Kung gusto mo mag-actually sa Binalbagan, available di guys sa may Pharmacia Kaminsita. Okay, again guys, Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. And also guys, available man ang aton nga Dr. Fungi, aton number 1 antifungal medicated soap. Okay, so may mga sumpa na sila mga panik, gusto madula in no time. Yes, correct guys, sa nabatian mo. Kung gusto mo madula ang mga sumpa sa mga panit sa nanguda. Again, avail ka na sa atong Dr. Fungi, atong number 1 antifungal medicated soap. Override, di lang gina, sakto lang gina. Wait lang, bae. Ora na, okay na. And also guys, available marathon nga nga Kale Skin Glow with Dragon Fruit Extract. Again, sa mga gusto na magputi, sa mga mamang na ton, na gusto magputi kay ara na ang rainy season, it's time na. Kaya hindi na mayo init. Okay guys, sara na yung solusyon guys. Kale Skin Glow with Dragon Fruit Extract. Buti sa artista, pang porcelana ng mga ano. You know what I mean. Okay na, Kale Skin Glow at ang Dr. Fungi. And sa mga papang na yun, gusto mag strong si Jun Jun. Hard Max Stream nga kape pang again. Safe na siya guys kay linis sa Dragon Fruit Extract. So healthy na siya guys yung kape. Alabot nga healthy siya. Si Jun Jun mo magtiga pa. O diba, win-win situation si mo. Diba, rich in vitamins para siya guys and minerals. Ina, oy, pahay mo guro RM. And may ramang kita guys aton nga aton nga suko sinta sabi oy si Mami Jopeta no na endorser na. Shout out si Mami Jopeta. Gusto ko lang naman malam. Okay, sa available sa

0: Kaktuan ako mga kayo sa My Gons Barbershop. Wala labot si Papanga Pagupit, si Mamanga Parilax, Kapari Band, sa nga nga buhok. Okay, only lang kayo sa available na kay Gons Barbershop da sa may merkado. Doon sa may pinalabagan sa Dalom Sang Personal Collection. Kaya sa Topal Sang LBC. Palagay kaya ako ng tato. Magpatubo ng balba sa muso. Again guys, sa Gons Barbershop, kung gusto nyo classic classic nga style, modern fade. Kahit to na kung nagay sa Gons Barbershop of Dasi Mamang, ay available mo na ang Relax Riband. And shoutout kay Rick Mark Baligwat from Himamaylan City, Barangay 1. And good morning Papa Jim, pa shoutout sa Gons Barbershop. Tako Restore kag sa Audio Tech Binalbaga na lang kay pang Johnny Nagpaton Faala. Tapos sinyo pang ayun, good morning kay Kapitan Mirel Oxin. O Mikla, sino sa subong ta? Nag-send ka sa screenshot ta kina sa akong ta. O nag-send ka sa screenshot ta pabalo sa nga. Morning Mikla, nako. Nagtatanong kung susunod. Matik, iso po naman sa dinaga pa. Ay nabihag niya. Alam mo bang minamahal ko siya? At tunay. Hindi na siya ka-live ta kami klase na siya ako no. Kahit ako'y nagmumukhang bati naman sa istorya, gisi eh. Basta kasama siya. Ay siya, don't click summon siya dyan, tiya. Ay, hindi na siya guys sa batian. Kami klase na siya. Kahit mayroong ibang nag-cha-cha-cha. Okay lang na ito, basta Wednesday. Mugin na ang iyang date schedule ta. Ang puso ko'y nahihirapan na. Ano pa ba? And good morning man sa people sa Ternova Systems and Technology Incorporated. Yes, tita, ginsend na gito yung schedule na sa akong tita kung what time siya, what time iya sulod kag. Magpalaki na masin sa braso. Nag-link sila ng Zoom meeting. Sudlan ko ng kuruay, no? Nabugayon ko na sila sa Zoom meeting. Talagang ganun sa mga papang naton, yung mga, ano, dira, mga ka-vails ang ilang, Ay, shoutout kay Christian Dan. Ay, si Christian Indoma. Shoutout sa may Bredco Port, Bacolod. To, Jerome, basi kita mo na sila po to. Arasa ko na sa Bredco. Shoutout sa tiyo kong agwa po sa may Bredco Port, Bacolod. Aria picture to, send ko si mo to. Lag na lang ko pinakop din kagi, you know, detain. Diyan, joke lang. Halong lap, balik sa Iloilo. Ay, Bicol. Line 1, hello, good morning. Line 1. Hello.
1: Hello, good morning.
0: Ay, good morning, mga pangalan ta.
1: Si Rika po.
0: Si Rika, taga din si Mang Rika.
1: Sa barangay Narawis.
0: Barangay Narawis. Sa diin, ma'am?
1: Ito lang yung bana ko na naglalaro ng baraha.
0: O, oh, tabo ko, scutter. O, oh, sino pa, ma'am?
1: Yan lang, wala na.
0: Ayun lang, yung bana mo lang, yung greet mo?
1: Oo.
0: Yung mga kapitbahay.
1: Sige,
0: ma'am Rika, thank you so much sa 98.5.
1: Queen 5, basta
0: guwapa, palokpa. Bye, man. Thank you so much. Sayang. Nagtatanong kung sa... Nadali si Mamang. Ay, shoutout kay Pang Hussein. Pang pag-greet ko lang, bata niya si Anseo John Pasamonte. Love you ko na baling dada mo. Kag-miss ka na kanon ni dada mo, Jose. Shoutout mo, Jose. Ayos lang, basta kasama siya. Siya wala mo yung greet? Yeah. And good morning pa. Pa-shoutout lang sa may Pintok Production. Pintok Production Team. Huwag ano itong tingo ka. Sip drinks some more. Again, shoutout pang sa may Pintok Production Team. Nagapamati ko na sa may

Hazel Sapuan nga buot buot kag belated happy birthday kay Abigail. Uy, belated happy birthday. Salamat ikaw na pangalin kay pang Henry of Arques Buenaflor the Mind Jr. And pa shoutout sa Sam's Audio and the Lighting Production from DJRM. Buksan mo, papasukin ako. Pa shoutout na sa inyo guys. Medyo late naman na dito ni RM doon. And good morning Papa GM. Pa shoutout sa family Dadles and Garzola. Dra sa may San Agustin sa Bella watching from Iloilo. Alin kay mang Lex? Lex. Lex Dadles. Shout out sa inyo mga papang. Alam mo bang walang kasing saya sa tuwing ikay aking nakikita. Shout out sa bata niya nga si Amara Grace and Duma. Amara, shout out sa'yo mo. Sa'yo'y umaasa. Lagi na lang ako naghihintay. Shout out sa'yo, hindi to Michael. Kakadamuan.

Ano naman sala sang foam na? Galing ina overmod sa toleng ina. Pasensya lang kay earphone, pasensya. Ah, di ba, RM? Ripat na yun. Galing ina overmod. Tulong ina. Ang puso ko sinta. Again, shoutout sa Gons Barbershop sa may merkado sa Binalbagan. Again, guys, magpapakita ako sa naming mga gupit, mga latest ng mga hairstyles. Gons Barbershop, guys, arat na sa dalong sang personal collection. Nagtupad sa LBC. Bawda, magiging pasalamatan sa personal collection kay LBC, kay Gons. Alibre lang advertise. And shoutout man sa mga papang naton nga naga-duty sa mga gasolinahan nga naka-tune in subong sa aton. Shoutout sa inyo papang, thank you so much again sa pagpamati. Or kung sa diin ka man nga naka-tune in subong sa amon, shoutout sa inyo da. Mananawa na sa RM. And shout out to mga people sa BM Bills Payment Services. Again, guys, kung pangita mo sa pinakabrato, kakashinan, kagcash outan. BM Bills Payment Services, guys, aralan sa may Ven Madalogdog Building. Alright, sa mga wala na data na mag-cash in or cash out, don't worry, guys. Available man sa may BM Bills ang ilang free wifi sa mga customers ni Tito Joel. And shout out nanda sa BM Bills Payment Services. And shout out sa Alamis Family. Dara sa may barangay Santo Rosario, aling kay pang Lindo Alamis. And shout out tagali guys ang JLo Fitness Gym and Pickleball Court. Dara sa may Santo Rosario. Shout out kay Papa Leo, dira. Papa Leo, ano oras ka bukas? Sige mo nga, ano pa? Di mo nga pickleball court pa. Tanong kung susundan ko siya dahil ang puso ko. Hindi kami nakapaskid, Jol pa, papalayo. Ikis na ang hooking pickleball check. Para sila guys sa tupad sang duik sa Binalbagan. Akong wonder kung sa dina tupad lang sila guys sang duik sa Binalbagan ang JLo Fitness Gym kaya ang pickleball court ni Papa Leo. Para sa mga pickleball ito si Yes Dira kung kapakita ako sa court. Again, kagtolang muna guys sa may tupad sang duik sa Binalbagan. Arat na guys ang pickleball court ni Papa Leo. And basket John lang muda guys. Ang puso ko'y nahihirapan. Ayan, ang shoutout naman ng mga palupad boys. Shoutout kay Toy Toy Miranda, J-Boy, Jesse Boy. Ubra upang maagis. Oh, Jesse Boy Limaco, Katong Aldeia. Kaya ako ng tato. Oh, okay, pickleball ka man sa mga RM. Kaya Melvin Salvacion, Melvin Istokia, Doming Robles, at kay Boss JR. Buksan mo, papasukin ako. Pickleball ka RM. Schedule ta RM ah. Mapapadlasa na kay Papa Leo ah. Sa JLo Fitness Gym kagsayang pickleball court. Hindi sa magsabay sa ato niya RM ya kita-kita na lang niya.

0: Hi guys, I'll be back for more. Steady lang ha.
1: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Ako si Isidra Padakalumpang. Kagamit ko aning kape sa Dragon Fruit. Ang akong nakuanan aning Dragon Fruit nga maayo jud siya sa atong panglawas. Kuan jud siya sa hyper acidity. Dili ka mag-hyper kay patsada jud siya. Nya, ang ato pong atong bowel movement po sa regular, everyday jud ka. Katong wala pa kasulay o gamit ani, palit na jud mo kay maayo jud ni siya sa atong panglawas. Magpasalamat jud kog dako ining Dragon Fruit. Basog mo continue ra jud ni siya. Magsige ra jud ni siya kay kami po magsige po mi ani jud palit. Kay okay, very effective jud siya.
2: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Much more music. 98.5 Radio Time.

0: It's Papa JN on your radio.
1: Alright guys, na 8.5 radio dyan. Gwapong-gwapo na kayo siya. Palokpa. Check your time, it's 11:55 na. Kaya sa mga papulida, halong ka mo guys, drive safe. Inay-inay lang. Gusto ko. Alabot ka man dyan, punsi mo makagdoan kung na yung mood lang, miskan 20 lang. Or 35. What up speed, okay na na. Paabot ka na guys. Susundan ko siya. Okay, good morning kay Jeremiah Estrada, ang main man ng Huawei Cebu. Alam mo bang min- Boss Jet, shout out sa...

and shout out man kay Boss Chris ang Antiki. Kasi mo Boss Chris. Kahit mayroong ibang nagchacha. Okay na, long kay lang po pabalik sa Iloilo. Shout out simula. Thank you so much sa pagbisita sa live. Ayun pag-view sa live gali. Okay na, shout out.

Shoutout pang sa family Kilikili Velasco sa may Hacienda Naval, sa family Pantua at ako sa Almi Kag Norbe, kag kay Kagawad Bernardes, kag sa family Dolyosa, and especially kay Papa Jang aling kay Pang Eduardo Kilikili. Sa tuwing ika'y aking nakikita, ngunit malaki din ang problem. And good afternoon pang shoutout kay Papa Jay, especially kay Papa Jan, shoutout lang sa Velasco Kilikili, Panto at ako sa Almi Kag sa tanay nga nagpapati Sergio Jan. Kaya shoutout man siya ang abulilit nga si Ella Marie Ediza kay Errol Jezel Ann Chami kag kay Fermel sa Pintok alin kay Mang Romela Pantua. Alright, shoutout sa inyo guys. Ano close yung pilay? Ngayon, shoutout sa people sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Sige guys, kung pakita ka mo sa healthy nga kape, Dragon Fruit Herbal Coffee Mix guys, ang aton nga ka ibolo sa aton nga regular nga kape. Again, available sa mga JBX Pharmacy, kaya sa mga pharmacy kami ng Sita. Also, available man sa Florete Drugstore. And mayroon makita kayo sa aton nga Kissing Glow with Dragon Fruit Extract. Again, kung pakita ka mo sa nga bon, nga ma-achieve nyo ang kutis artista. Pampaputi. Tubo ng balbasang uso. And also mayroon makita guys sa bond nga Dr. Fungi, atong number one antifungal medicated soap. And mayroon makita guys atong dragon oil with Chewbacca extract pang banyos kay papang kay busy sa ubra sa biyahe. Shoutout sa mga tricycle drivers natin kay pang

taga TMU ipang tipolda kag sa mga kapod nila da sa mga TMU Binabagan. Shoutout sa inyo mga ma'am and sirs sa mga Binabagan Police Station kag sa mga BGMP. Shoutout sa inyo guys, salamat kayo sa pagpamati. Sa diin ka man sa mga naka-tune in, nilaudat sa inyo guys. And shoutout na kay Papa Teds sa ilad ang bloke sa may merkado. Shoutout sa inyo guys, happy listening lang. Shoutout mo sa mekaniko kung gwapo nga si Nyaxman. Shoutout si mo, bossing.

again, ha, guys. Sa mga mapangdaton nga gusto mag-upgrade sa ilang mga CCTV, sa ilang mga farm dra, or sa ilang mga business, or biskan sa inyong balay, Terra Nova, guys, Systems and Technology Incorporated, guys, inyong kagtuan. Okay, Google Map nyo, i-Waze nyo, SKT Building, Rizal Street, Bacolod City, arda guys ang Terra Nova. Na gusto mag-inquire, 435-7227, and sa 0943-131-6807, ang hotline ni Terra Nova. Again, sa mga papang na to, mag-avail sa ilang agricultural spray drones. Again, available guys kay Terra Nova. Again, SKT Building, Rizal Street, Bacolod City, guys, si Terra Nova. Sa gusto na mag-kagto, mag-avail sa ilang agricultural spray drone. May available guys nga 22 liters, 30, 50, kag 70 liters capacities ang available kay Terra Nova Subong. Again, enhance na guys ang inyong farm operation with agricultural spray drone paagi kay Terra Nova. Alright guys, kung gusto mag-avail again, 435-7227 and sa 0943-131-6807. No need ka na mag-painit, mapandara ka lang sa imo drone kag i-click mo lang da, automatic na siya spray guys. And sa mga eskwelahan da nga gusto mag-avail sa ilang walkthrough metal detector para hindi mabudlayan si guard sang isa-isa. Okay, again, available man guys kay Terra Nova, ha? SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Harap na guys si Terra Nova. And sa mga schools na gusto mag-upgrade sa ilang mga computer labs na may dual screen configuration. Sana all. Saka mo nga chimpo, mo nga computer lab, isa lang screen, sumuntik duwa na. Una-on na lang, get. Mga mamin, sir, again, available lang sa Terra Nova kung gusto nyo mag-upgrade sa inyong mga computer lab, dira, or sa inyong mga opisina. Again, kagto lang mo guys sa mga professional kay Terra Nova lang. SKT Building, Rizal Street, Bacolod City, guys. And welcome guys sa ilang printer sa bong. May special price sa bong si Terra Nova sa ilang Epson L3310. I mean, sarap ako kung ano yung ba? Check nyo lang guys sa ilang Facebook account, search lang Terra Nova Single R Systems and Technology Incorporated. Scroll ka muna guys. Pasi arat ng ginapangita nyo nga i-upgrade sa imo da. Magpatubo ng mamapang nato mga streamer sa mamamang nato mga negosyante nga gusto mag-upgrade sila mga laptops, again available tanan sa kay Terra Nova. Search lang guys SKT Building, Rizal Street, Bacolod City.

0: Pinalbagat.
1: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John. 98.5. Gwapo taya. Palugpa.
2: 98.5 Radio John. Gwapo na kayo siya. Palugpa. Alright, take our time. It's all 20 na guys. And shout out sa family Navarra, Pavorada, aling kay pang Wilson Bangan Navarra. Na ang isipan ko'y gulong-gulo. Ang isa sa gusto mo join, 0921-284-8590. And sa 0921-284-8590. Kaya sa gusto mo pa shoutout, live na live kami guys sa kanyang Facebook account. Search lang Radio Jam Binabagan and comment ka mo guys sa kanyang live. Hasta tadi, alauna. Ayos lang, basta kasama siya. Kahit sabihin pa ng iba, nababaliw na akong tayo. Alaga na siya to sabi po sa Gons Barbershop. Again guys, kung kapakita ka mo sa classic hairstyle or modern fade. Pero kung gusto niyo lang magpa-reban, magpa-relax, kapod si Mamang. Gons Barbershop guys, sara lang sa may tubang paradahan na barangay Paglaom. Ano pa ba? Sa dalom sa PC. Personal collection, kahit sa may raya sang LBC guys. Arata guys ang Gons Barbershop. Tubang lang guys ang paradaan Paglaom. Arata guys ang Gons Barbershop. Again, nagtuwa na mo guys, pagupit ka mo sa inyong gusto nga style. Kaya na, minta guys sila gupit, mga professional sila guys, as in promise. Tapos sunda ako pagupit. Si Chubbs na nauna dahi. Namin ila services guys. And shout out sa J-Lo Fitness Gym and Pickleball Court sa tapad sang do exam. Oh yes guys, tapad sang do exam. Again, J-Lo Fitness Gym and Pickleball Court. Arata kay Papaleo. Sa tapad sang do exam, Papaleo. Shout out si Muda.

So, nagingay sa mga tito at tita natin yung gusto mag switch na sa healthy living. Again, mayara kita guys, kape. Nga 100% healthy guys. Available sa mga JBX Pharmacy sa inyong lugar, sa may pharmacy Kamisita, kung ari ka disciplinal bagan. Kag sa may Florete Drugstore na itong Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Okay guys, correct. Wala nga na gano guys. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, again, para sa mga tito and tita naton, sa mga lolo and lola naton nga pangita sa ngilting nga kape. Yung Dragon Fruit Herbal Coffee Mix na mga tito and tita. Alright, it improves our digestion, lowers blood pressure, and bad cholesterol. Promotes healthy joints. Oh, mga arayti isa, madula na na. And rich in vitamin and minerals. And also, it protects against kidney disease, helps detoxify toxins, cancer prevention, and anti-asthma, promoting weight loss. Alright, yung Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant extract. So, the best guys sa mga diabetic dira, sa mga acidic da, ari guys ang kape para sa aton guys. Okay, sa mga guys na bilab dila chan, ano bang gusto mong gawin? Kaya na pasubo sang soft drinks. Buksan mo, papasuki mo na. Papasuki mo na. May chocolate dala. Para na guys sa atong Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. And sa mamang naton nga gusto magputi aton nga case game glow with Dragon Fruit Extract. Kaya ato nga Dr. Fungi ang atong number one antifungal medicated soap. Kaya aton nga Dragon Oil with Chubaki Extract. Ay, good morning galing sa people sang Sabino of Funeral Services. Oh, nalimtan, sorry. Shout out sa people sang Sabino Funeral Services. Hello daw kay Ma'am Riza, kay Sir Jeffrey, kay sa Family Dizon. Hello daw sa inyo guys, mayong ugto dagali. Kaya kay sa Sabino Funeral Services, shout out sa inyo may ugto gid. And also shout out naman ang people sang BM Bills.

0: pagkita mo sang pinakabarato when it comes sa cashing and cash out. BM Best Payment Services, guys, inyo kagtuan.
1: Gusto ko lang naman malaman.
0: And good morning man sa people, galing sang Do Exam Incorporate. At again, guys, kung pagkita ka mo sang daily services nyo or kung kulang pa mga appliances inyo balay, mag-try ka mo order sang Honda Click nga color black. Meron man sila, guys, sa washing machine. Okay. Wala sila galing cellphone. And mayroon sila, guys, yung flat screen na TV, aircon. Okay, shoutout sa people sang Do Exam Incorporated. Pwede nyo, guys, happy listening kay Sir Jordan Reyes. Hello, da may yung ugtura si mo, sir.
1: Pwedeng sabihin nyo to sa kanya.
0: Alright, 26 na oras. I'll be back for more. Ano pa? Dali lang sa 98.5 radio dyan. Guwapo-guwapo ta, guys. Palukpa.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Nani 8.5 Radio Done.

0: Alright guys, and 8.5 radio dyan. Kapag-kapag guys, siya palak pa. What's your time, guys? It's 12:46 na. Sumanaga pa niya. Gada 8:12, mga papang.
1: Gusto ko lang naman malaman.
0: And sa mga student natin nga, nag-prepare na. Pabalik sila skwilahan. Okay, halong lang ako, guys. Alright. Wait lang.
1: Siya, dahil ang puso ko ay nabihag niya. Alam mo bang minamahal ko siya?
0: Ay sa mga tricycle drivers at mga papang drive safe sa pagdulong sa inyong mga estudyante, di ba?
1: Ko'y nagmumukhang tanga, ay ayos lang.
0: Ngayon, balong ka mo daw mo tubig mga papang ha. Stay hydrated. Baka daw hindi manggit init, pero mas okay na pang may balong. Yung tubig na pang i. Para sagurado lang. Ngayon ang shoutout sa people sa Sabino Funeral Services and also sa may Guns Barbershop dala sa may Mercado guys natin. Again, kung gusto nyo magpagupit,
1: ano pa ba ang pwede kong
0: kaya guys, smile smile lang si Crash ang dugang Poke Points. Ay, oh, ang technique niya siya, pagpuntayin ka na kay Guns Barbershop. Malay mo ba si mga agad siya karon ng tusok-tusok mo? Loko niya lang kilid mo. Joke lang. Shout out sa people sa Do Exam Corporated. Ay sa mga nagpakita sa washing machine, TV, flat screen, on the click ngayon itom. Available guys sa Do Exam Corporated.
1: Papasukin mo na.
0: And shout out again sa people sa nga Dragon Fruit Herbal of MX. Kaya kung gusto nyo guys mag switch na sa healthy living, okay, Dragon Fruit Herbal of MX guys, ilista nyo, ibailo na sa imong regular nga kape, switch na sa Dragon Fruit Herbal of MX para safe na safe, I mean safe na safe, para healthy ka na guys. Again sa mga tito yung tita na itong mga diabetic dira kag sa mga acidic, again bawalan magkape, okay, again switch na ka mo guys sa

0: 98.5 Radio Dan. Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio Dan.
1: Yeah, binalbag

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: 98.5 Radio Dan.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
3: Yes, welcome. O kumusta mga ka-Dragon Fruit? Anya na po kita sa lahi na po na edisyon sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas, your guide to a healthy and happy life. So karong adlaw mga suking tigpaminaw, lain na po datong topic na hisgutan. So akong ihatag ang higayon kang Doc Alan Autida. Yes, Doc Alan.
4: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw sa ato ang tulmanon, ang magpagpakabana sa maayong panglawas. Anya na sabi niyo ubos sigalag alagad sa kanginan nga sa kanunay naka dragon na massage oil with chubaki ha, always mga sokin tigpaminaw ato sa mga produkto man dragon na massage oil with chubaki adunay tulo ka sense mga sokin tigpaminindot ang klase sa haplas mga sokin tigpaminaw gagitisin nyo kini sa pang whole body massage sa nindot og humot di mo maulo mga sokin tigpaminaw og di gud siya mo pilit sa inyo mga sanina pagka mo manghaplas ato ang dragon massage oil with chubaki nanay tatay palo nagplastada. Nga saman mo na hamutang karon sa inyo na matangan, hala, gamit mo sa atong produkto, nga maon Dragon Massage Oil. Kada gabi eh, gamitan ninyo mga sokin tigmino, nindot kaayo ang resulta. Ha, money, gala, ang pinakamayo, iskutan na ito sa pipila kami minutos ka Dragon Oil, maing adlaw diha, maing adlaw usap sa mga listeners na ito, maing adlaw na ito, maing adlaw usap sa mga sokin na ito nga nagasunod sa atong programa. Ang pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag pagpamaga, no, kining gitawag og swilling. Pagpamaga sa ato ang mga panit, na when a swilling, a course of fluid, retention, particular mga sokin, tikpaminaw, and the legs, no, og sa ato sa mga pit, mauna ay gala, it is commonly ang magpaningot yun, adunay pagdako usab, og pagpanghubag sa ato ang panit og pagpamula sa ato mga joints, no? Mao kay igala. Adi kalikayan nga panington gyud nyo hang lapalapa, nyo hang kamot. Mao na igala pinakarindot kayo ang pagpamaga or pagpanghubag mga sokin tigpinaw. In general terms for a swelling, mao na siya nga ang importante nga inyong masayran og unsa ang pinakarindot kayo nga kini ang solvent or remedy or solusyon, no, na igala. Labi na gyud ni usab nining gitawag og pagpaningot or manas, no, sa mga edema or fluid retention igala ngadto usab sa atong tisyo, ha. Una pi uban nga nagbukol or nanghubag, ha, labi na gyud sa ilahang lump or pump mga sokin tigpaminaw. Oh, una igala ang pagpamaga og ang pagpanghubag usab sa atong naong, ha, gitawag ni siya og facial swelling, ha, di ba? Okay, so ang panghubag sa ato usab nga paa og kamot mga sokin tigpaminaw, mao po na siya kasagaran nga ato makita sa mga kaigsoonan na to, ha. Ana nga kana siya usa na siya ka common nga klase sa sakit, ha, injury, ha, na kuan ba ka na tipalko pa ka or nagkabukol, mo na igala na bumhead or mo na igala ang nahitabo na ay mga pagpangbukol. Usap po ang allergy, mga allergy reaction causing skin, di ba? Mga infection, dili kalikayan mga sokin tigpaminaw, labi na gyud sa mga idaran, no?

0: mga idaran mga sokin tingin importante na aduna tay protection wa gilaen mga sokin tingin paminaw ang pinakadali og paspas kayo matuldukan ang nagkadayon sakit og balatian adi argud sa mga produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading halal kini mga sokin tingin paminaw napamatud-an na sa kadaghanan kini siya epektibo garantisado barato og FDA approved pa mga sokin tingin paminaw halal pag ini ang Dragon Fruit Gold 700 mg og ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg pwede nyo na siya ipagsabay mga higala ha nanay tatay pwede nyo na siya ipagsabay buntag o gabi kaduha mo inom mga sokin tingin paminaw sa isa kaadlaw mo na ang pinakamaayo nga klase sa mga produkto no ang gibutang higala usab sa ato ang karton nag one capsule lang pero kung gusto ta nga manambal para dali ang ato ang recovery pwede nyo na sa ipagsabay buntag o gahapon ha duha ka kapsula mga sokin tingin paminaw mana nga importante nga inyong masairan o ang dali kayo matuldukan ang nagkadaiyang sakit o balitan akong itunol ang higayon kay ka Dragon Meal
1: naman na po mga suking tingin paminaw ang 5 minuto sa atong pag panag-uban-uban mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon
2: mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Dragon Fruit Plus.
4: Enrica Torra, 72 years old. Nakuha na akong lawa kanang nawa akong pangapoy niya kanang kuha na itong high blood, diabetes. Akong lawa ko ang lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausap ra yung lawas ng lag ma dili mo kapuyon kana lag
3: kipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
6: Yeah, binalbagan.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay kina balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Do XM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
1: Christy, sa bakong, dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
2: Kailan nakabulan imong inom sa ato produkto, ma'am?
1: Kuan na, 6 months na, dayon, puyag-puyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyong hanga, as mo, sige na kong gihaplas food sa ako ang tuhod.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
3: Best radio minutes in town. Nobody hits you.
4: Get down!
5: Hello.
6: Chong Chong, ano ginagawa niyo?
7: Dinasaw-saw ko yung amoy ng tuyo sa suka.
3: 98.5.
8: Best radio.
3: Radio John.
9: All around the world, we play the hits.
10: 98.5 Radio John.
11: Kung sila law ay, guwapo taya. 98.5 Radio John taya. Palukpa.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Pertol Kapi o Ha Plus. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hi! Ako nga pala si Jeffrey, certified listener ng Radio Chan dito sa Masbate City. Negros to Masbate? Aba, oo! Dahil yan sa mobile app ko. Yes, mobile radio app na galing mismo sa Radio Chan. Available ito sa Google or Play Store. Hanapin nyo lang. Radio Chan 98.5. Pagkatapos, i-click, download, install at mapapakinggan nyo na ang Radio Chan kahit saan mang kayong lugar, o kahit sa Pilipinas, o kahit sa ibang bansa, sa opisina, sa trabaho, o kahit sa eskwela, kasakasama nyo ang radio dyan. Eh, paano kasi? Ganda ng music, ganda ang blending, at nakaka-good vibes pa. Kaya maraming salamat sa radio dyan. Kahit nasa restaurant ako, naka-tune in ako. Sandali, kain muna ako. Radio dyan. Guwapo taya, palukpa.
3: Nani 8.5 Radio Done.

pangitablakamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Alkasi. Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diperensya ang lagos, adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-indak na, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo ha. Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
3: Gapo Taya!
2: Gapo Taya!

0: Gusto mo bang mapakinggan ang Radyo Jan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radyo Mobile App ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radyo Jan 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radyo Jan anytime, anywhere. Download na!
2: Not 8.5 Radyo Jan.

0: ito ang tugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa. Tubing tumatap at nagpainda sa bawat bandla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio Joy.

0: pagdating sa music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5. Best music, best variety.
2: 98.5 Radio Done.

0: This is Radio John 98.5 FM.
1: Hot hits. Hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy. Pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ. Maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya. Pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5. Much more music. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: tuging makapagpapa-invite, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: sa music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5, best music, best variety.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Wapo taya!

0: kapag oras na ng tugstugan at sayawan. Buksan nyo na ang inyong mga radyo.
1: 1, 2, 3, 4
0: at itutok sa 98.5 Radio John.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: Much more music. 98.5 Radio John.

0: Kahit saan, kahit kailan, ang Radyo John ay lagi mong kasama. Download the Radyo mobile app in Google Play Store. Search for Radyo John 98.5 FM. Click, download, and install. Mag-enjoy sa pakikinig ng Radyo John using your mobile data or Wi-Fi internet. Kahit saan, kahit kailan, ang Radyo John ay lagi mong kasama.
1: Nani 8.5 Radio Done.

0: ito ang tugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa. Tugtugin tumatap at nagpainda sa bawat madlang. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: We play all your favorites.
3: 98.5 Radio Joy.

This is Radio John 98.5 FM. Hot, hot hits, hits, turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-invest. Makapagpapa good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: Guys, alam niyo ba yung pinakaayaw ko sa lahat? Eh yung mahilig makialam. Yung papakialaman ka, yung alam mo nang nakatutok ka na sa paborito mong istasyon, tapos pipihitin pa. O hala, sige, pihitin mo radyo. Tignan lang natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa Radio Jan 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kagkabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
2: Gwapo taya!
1: Gwapo taya!

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang Radio John gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John. All around the world, we play the hits. 98.5 Radio John.

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Turn it up. 98.5 Radio Dan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inactive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio John 98.5 FM.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
2: Gapo Taya!
1: Gapo Taya!

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Much more music. 98.5 Radio John.

Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa! We play all your favorites. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox. Just the kind of beat to go. Makapagpapa-good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Why do we fall in love?
2: Di ko alam pero mahal ko siya.
3: Mabait siya, dun ako na-fall.
4: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
1: How do you feel the love?
2: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
3: Sweet siya sa akin, sobra.
5: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
6: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs. Playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. Right here on Radio John 98.5.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!